0: Africa, whatever you want the Lord for to do for you, open your mouth, begin to declare. Come on now, come on now. Would you come here? Listen, come here. Nipan wo wukra na se wobena. Would you come here? Hey, Yahubida, Yahubida, Missy Yahubida, Yahubida, Yahubida, freedom is Yahubida. Nyami, we to me here bibia. Nyami, we to me here bibia. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Reperi watala basubata Imaya na na osha Temi watala ha Ayayayayayayayosha Itaya na na na na osha Imeri akapandu watala ha Riate mir watala ha In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Fawon satu akumasho. Fawon satu akumasho.
1: If Peter can pray,
0: Father, I declare for every man and every woman, for with you, oh God, all things are possible, irrespective of how hard, how tough it is to you. All things. Last year,

0: ma pam fo ba ba duru na ye twa o mo atum se sia ne edika no me ne
1: apostle paul ejirapia
0: apostle paul ejirapia apostle mbajo bibia kama
1: nyakopa do bibia kama pa na wonso e
0: me so me ho ye pa na wo twi nya me be ye yi
1: amen
0: na bibia so etima e kama
1: sa
0: yo to aso no so e
2: brother sammy
0: e wa hanum
2: brother bright
0: e wa hanum ana
3: brother Gabriel Adam
0: Forsen. Gabriel Adam Forsen.

0: ano ema ninya adwuma no emfaso ebo ano ema accepta fracture ne side e kona no efi se senka okoka enipa ne esisi ema no na papa wo bo bi kro no akosia ema ni yes eje ba nkwachi
1: onimo mbabia
0: so ena obi suso a accepta fracture o pe bi akwatena o ko bi anka no de nkoko tok me me okwan ko ko betumi aboa wo amoma ye ne o made ne o moye ba sa adwe no amba ne tirim we che me se se wo ko to obi e wo company me e wo adwuma mu a na se wo ko na se wonipa no se ta va je se o bokro no o ma adwuma ntem o ye kwadwe adwuma no ma enzo no so emfa ho ye de enko bo no se ne a ye hu ne ye fa wo adwuma mu no se ne wa se adwuma na se ko ne sa se obi di bone a ye mfa enko bata nipa no tes me se e de e di bone me ka company bi ana me ye adwuma mu obi ka chen prempres hwe o ka so mo si dan e dada ka mu no e o mu pe se ya na ye ene ye de ene ye o mu ni nya sa ne ma no enti wo so aba so se de ye bi won za na tie no enti obi wa adwuma mu a wo ko ye no o kita koma pa o fa nya mesu ni agro pepe ye che se ade ne ye fita wo se fita but obi o ko tu na adwuma nu no ade ne fita akra na wo se e cream no wa kakala bi ade for us na gwan ade ama no ene o mu ko ti sima pa na do ko wa ja to ho ene adwuma nu che de egu tu fese wo ko ye no ko ye ni yi a adwuma nu be ko nkan ama ya fa unue bi a septa fracture ono so eni adwuma ye e wo tif ye fe de afa no na wo ko ye no wo ko gu company no na wo kro yi a ka se ti aban se ni aban nkora yu school a aban nya adwuma nye nso obi bi e bi no adwuma ko he ni yi ama aban ntima mfa enko fa na ye de ama adwuma mu enti ye sa ye su ene ye ban ne ya dwen a ye di ati enwuma mu e moye se se san e be boye am oman akonkan am a senator fracture ye if say you tukwan e ko obi ma aso no e betima tan edi ne ye die ye no obi so tukwan ba ye den abe page ma den aye
1: adom 106.3 fm suni ba ya ye de ye adwuma okay Francisca Ekua Boatwa was a thank God for the gift of life for me and my family. Good morning Osofo Furiata and team watching from Italy, Brescia. Ekua Boatwa, Boatwa de, mire, iti ino no. Awariye na mdiya si sano. Franziska, mchia e Brescia fu inada. E Yvonne Okan, onsusu mchia o papa. E shuni baya di ye juma. Chino baby se mo se ko bom paye o hakra nyina na woni mpaye bo ay nyina na woni mpaye bo ay bra wo ko fa izafo anase nyankopon dan ho adi kire no he dan ho adi kire no a na oti nyame kasa na obisibisa no kweshe ni ade ho no mo na firi okwa na mpaye odi aye adwuma na na ono ane life mu na mpaye no no mo ebi enu a scripture chere se papa we ni wo bo pa yo but was start is work ko na mi animu the Bible recorded that but e ye should be buying what in nante ye should be buying na wo nya akwanya etu kwan no okoye obi de no e ye should be buying what in nante ye abusia ye ma ye suban ye animu kan e ma papa e ye adwuma ye nan suban pa di enimi eni woman na wasuma si aye be dia ma me nya ne sem dia pepepe nessa ye bompa ye ne bompa ye ne bompa ye na ne ma ngon kan be hwe na ye suba na ye jira de ne ye dan eguru isuni ye ban na na mo se de wonim da sa suba mpa wo da di na papa no huni no si abanti ye de ba ma no ware a ye yi isanse
0: obetumi aboa
1: obeboa ifia ha na suban soso ne man soso enya suban papa e boa no nti abusia wo kwa wo ba wo bi adwuma hye wonsa wo nyina na obi wo awohwe papa bi wo awohwe maami bi wo awohwe se ah abranti bi nyane su ne ban e wo befia ha ka me boa me pa e de ye ho o ha ni se ne tintin ne ground na no fimfim na bene ne wo ba ye ma ho ba ye fim pa en wo he we nyi suban ye hwesu eban a ebefi ho no mo ebetumi aboa papa no de ne ba ma na ware ye enso ha o papa ne se debi me me na ne hwa dwuma no ba esuni ba ya woda na de ade ni wo na wotumi sori gira ye prakopa woni mu e bo ya de me de dwuma ma hye won sa ti dwuma no abrante ya wotie me papa wotie me maami ya wotie me baby a wo aboso kan o kan shi kanishi kantamanto takrade market circle wo adum wo kokompe wo antieku kokompe na e hye ho no wo ho a wotie me obi de adwuma ama wo obi afa adwuma a wotie ano suma be na wo daddy ko bi wo no abo se ono antumi ka se bra bra bra papa papa no wa se o de wura wura ha on shop na wa se e ho na papa papa no saying I pen was him pensi okay I dear nibo ding Ibrahim at his woman. Two bows and no money or the crofoco or the crofoco unwajuma way as the bea babano or new the kind of wajuma mu. No no you say well be ba could be a ho man temo babia or po be dia to an ya the wood dear cronwa and what you call what you call what you when him around soon now actual letter it's my resign many juma bi o ba ka ka ka nya no nya de wonye
2: fa no adwun awie
1: fa no adwun yo as one me gain what me adwun on
3: pa cha ne o no ya adwun pa
1: sa
3: ne pa nye
1: ne pa nye
3: adwun we ne pe etremu no ne do se bi ko o she eyi le bi anome kan se Moses yobia no wa kuma pa e de mani pa no je ne pa na wo she ti se se na wo kin se obi wo ya fa na ejuma mu na ejuma na ya fa no no direct ni party and dey come be fofro because no a pese ono onya ne ho o pese onya ne ho ntem ti no akwa bi e bi wo be be fofro nti obi wo be bi ano no a direct ni party se eyi ade na wo pe no e bi wo nti wo ko a wo akonye bi won ni pa bebere adwe a wo ni trimu no ne enya dwin papa I was say it means sisa ya dwin ne hu ne say we ye obi die ye a na we die so no e ye ye ma say we ye obi die anyhow we say we die no entimi ye ye nti we say ye boy omo de ne hu ne say
1: Moses nem nemu a ne nyame de frɛ no e rade hwɛ say ah abranti we obi die kora no aso mu a wo ye we say de we si ye no si ye ene ahoden a odie wura mu Semedi oma munu e shen sa ubitumi ade hese gara hade e koto aba ubihwe da na aho ofenti na aho ofenti ye mikrum ni
2: me
1: busiani ni ne ko suku en wo he eh e onse e bu anti e bu se e ma dudu e ba koto ama ni nyina ye se na aho ofe but yen shendi pano se e di adye shenin sa ubitumi ade ayo dia won fa odie twato obra na ye kwa urade anim kwa urade
2: papa ne meka na se adwen emusifa yen ye mfa bi na emo ayen papa me ameti ye madwuma mi wo mu no bia me ne adwuma papa woni menu ya pa one day be se me ko ba bia wo cha ko he me ko ya me me ne ma na gu on e fa gu ne dan mu bi sa ye se wo bobo kio e kios e wo kwa ono okose oye den okose jo ho amene na adwuma no so afa no adwen so so beboa amadwuma na de akoso na se adwuma na koso na se etimi ye kese a
1: bi akura betumi abiebie
2: ma bi ma papa enye ame se mi biebie ye de ama ho nso so da bi nkita sa suban no adwen e wukuru mi ase da bia no ufo bi adwuma mu no kra no ono pen ko onwe hu wa sese awie obeko no pa no ono de ka ko ho ono wato o tun yana sako tuya da abesa ho aka yose ene ene de yentwa no aka yose sire maka tinya kura o no no ankra no asaya de se unkra e beyi but only nim kwa de wo fa so but Moses kwa mfa sa adwen no o shi ama ne prekope onim wo senior papa obi tia no pei ne ya wo fa adwuma mu wonye ne busuani o wo onim ba bia ene wo fa adwuma mu and the hwe na adwuma ne de enko so because Moses na woni man ne ba bia o but what the agreement pack of boy man and namo so e ma ni nyamu awade and namo so e ma dwana e be share ni nsa and he say what the agreement pack
1: ye ndi ya ni nyame se ah ni pa de kura na ba som yi se
2: so
1: na me de me de a e share won sa
2: obeye ni ye
1: pa share won sa obetu ahwe so ye nyame frɛ no
2: so papa enye bibia so ne nyam pa ibo enye bibia ne yempa ebo
1: wase nyame frem so adwuma na shonsa egu obi die na odi ama ogura wo gu no
2: wo gu na nyame da nyame da ama obi
1: nyame mpese be ye adwuma we ntina o frem wa ha no
2: debi debi
1: na be gu ono so
2: debi debi bebi bebre tia so dem e bompa ye ewade bo enye adwuma onye adwuma no wi nsu so a ro da we kese ye e che adwuma ni mu onu kro ye no ewade abo no da we kese che adwuma ni mi te so be da nyame as na o ye adwuma ni ye ama ni nua bi a otifie nsu so no wo ba se ye no se majuma e koso bi e mkita stobus base 2 na djuma na e koso na meje me bia no da brancha se me san fo bi so djuma no mo
1: sa
2: na se da fracha ni petitif ye djuma so ye den eye wo de wako no ukogu djuma no wo akko ye no ukogu djuma no ni akoto no so ya san e yimi nyina di
1: ya na wa hapa e wa hapa aba bi ti so a obeye djuma ye bi egua ovro no ba ze me be me ye me me ye wi akwazi se bi aba na atu se wo hwa ene no mfa egu e se wa egu suban tan tan se na egu e wi esu so a de se nyanko eh roman ye mo mpa ye na nyanko po ma djuma mra djuma mra ye bi ogu bi aya oba ya no aso beto aso nti da bi mpe eh aban ko aban ba eno asuba we de aye adwuma biti ya mo abreso ebesi ne ya en edi abro aso yema ye ni ma ho wo bu nyina so so obi aso udi awrade ti fra awrade a enti abusua it is not so pai de de nyame no si ye ho ade pa ba su ni ba ye kan ho ade ni wo na ye obi dia fa akoma pa so bu ye ne ye de ye na jebre wo ho bribi ya papa bishop ya uzu ansa kase ade an so ye de ya ade no aba show abuja ye ko ewrade nyankopan ni ene ya ka esuba ho asem se ye ma ye suban enya de a eye papa enti ya kan wi no wo be ka san se mu adi ma chi se ewrade bua me na me na esuban pedi kase wo yesu di mu
2: ewo yesu di mu
1: na no pay
2: na no pay
1: ewrade me das
2: ewrade me das se ma te wo sem
1: se ma te
2: wo sem
1: sa bre iko
2: fi sa bre iko ewrade
1: bua me
2: bua me
1: na esuban pedi
2: na me na esuban pedi
1: obi adwuma hye me nsa
2: obi adwuma hye me nsa
1: na me na esuban pedi
2: bua me na me na esuban pedi
1: ba adwuma me ye
2: abadwuma me ye
1: me first suban pa
2: me first suban pa
1: ba nya sa adwuma
2: me pa nya sa
1: ewo yesu kristo
2: ewo yesu kristo di
1: na wase
2: Meda wase
1: se wa bua me
2: se wa bua me
1: na mitu ana mo papa
2: na mitu ana mo papa
1: Jesus Christ
2: oh Jesus Christ
1: amen
2: amen
1: e posi ni so je ni awoye adwuma adwuma na awoye no ana wo be sie obi je ano bo se adwuma cross ah brante wo sie am so do sin me kasa yi wo ye hwan o se ah ye frozen o se me yes we see amen ye wo number do number no wa ha sie frozen ana no me sie wa se de wo se me kasa na wo me se no mafo de but se do sin me kasa no sin ye pena me passe me no di nkomo kakra wo se kwa kire woni mra ho so no na o de adwuma bi a hye wonsa ni kura no wa che wade ye ta woni nda nti oh wo be promotion eh gofo no aye kwa wo so mu no wo mo ani nyambe fo so ni shira bi dance by bed All right, the Aqua Radi Yankupan, yes, I rather say. A Radi, I would do Moses, no man, a Juma Yoy. A Radi, I would now so my Moses,
2: Yamus.
1: A Radi, I would now so a poor Moses. Ah, Nemba Ebedimu, Yan, Yabon Pisa, and they will shall marry a muscle, which shall marry a Yan, which shall marry a warrior, which shall marry a new muscle, by a new man, two pounds, and quite anybody is Christian, but the Aqua Radi Yamon Pi, the Bible, I'm not a boy.
4: Jesus Christ.
1: Adom 106.3 FM Abusia ha adwada bia adom yensa abepem no nan adwuma die we say eye shira mensa no adwuma radical sade shira mensa no adwuma in fact Abusia o sha sori so enya dia o chese o hwe so nya wo dia hwe na wo hwe so eh Yamim Mekanchro, I saw Mekanchro, Cocoa fasting, Cocoa pay, Cocoa wisi, Co evangelism, Coye say, debut, one cassatina sin the dance, one paddy. Say no, it was semi ammy could sleep, or semi ammy be your fruit to her, or semi ammy be she, and me cobo modia say, Meco as me pet. Ba kun mi nu adesue bi ene ntiasie bi ewo ho mepenko fo bi nim die bi ewo ho wankasa I was say be do a certain time I was say be the time ye adwuma wankasa tie be yan pa bo bebre wo ayi wususu ba ye ka ho ene akoma wo de ye adwuma no bible say nyankopo wo hwa akoma nyame hwa akoma na ntu he omo a yesu kristo ko fa omo ene ye adwuma nyina no nya akwadwofo For from se baye adwuma no wan fa kwadwofo da antina why wadwe se ye ye me adwuma akoye we no a wa hunu sunti chinchina de nyame fere wo no abi peter no wo ye adwuma oti de peter kan wose ma ye adwuma I mean, exhibit hard work my ye adwuma an adwuma nyina me nya hwe ba ye adwuma anka se me ye adwuma so ma ye me nya hwe yesu se ah The form and Fanya de Waha. Again, Subampa, Wadania Mano. All right, Edia,
2: Papa,
1: Bompa, Yefa, Ubiada, and the Uti Yen, Quil Radian, Set Rademuano, Ubi Dance Vapenti, Sunyama Wayente, Yamiman and Sanya Cassier. And we used him, Yanko.
2: Papa, and Nana pay ye jack nipper beer Uti Yen, a seven sack. Se awurade ne okita akoma pa eye adwuma na yenka no awurade ma yenka no papa ma yenka no papa ma yenka no ne woni akoma pa so wura anopa fa mo saka no fa mo saka no na onya akoma pa emfa nya adwuma no na adwuma no enko so na ne nua bi so otifie onya adwuma ye no papa yentimi emfa no ye da wase se wa yamae wo yesu dim amen
1: amen okay john
2: Papa.
1: So bompa ene ye ejwada fo bibia otie se na awotwi ewurade nhyira no nhyira ne saru adwuma woni nfie ene manyina
3: yo nyamo konkron ena do pe so meda wase shewe no nyam epeja ene de so shewe nsem ene ejwade e bompa ye peja tiefu a motie yen ewurade ma wishira embra yeso ma wishira embra umaso Arare shira wuma shira mansa ne juma. Rade ma juma ne etumpon. Obi obo ne homoden nyamon konkron dumbo ano. Rade kana ho ne shira sa fu ye Yesu Kristo de mona me bompa. Adom nti amen.
1: Amen. Abusia Adom 106.3 FM. Adom him gwanen sorry. Shira mansa no juma rade kasa shira mansa no juma di ane de brewa no pay. Eno ye jwada bia. Ama chino mi ensa bepim no nai ane de juma di we brewa. Bebi ya wubi ya wuti ye bia nyami shira wo. Na ti nyami ya aduma. E china brada ene ye jwada. O china brada no. E nyumre no nsia. Ye shi juma di ye kesi asi. E china brada ye shi asi ye. E ukwada ya tuasu ya wada ya tuasu. E fiada ye all night. Engaging the altar of God. On say papa say encountering the altar of God out of that is no here one night as you win some film na so fanya judge me we say aha ani enti abusia brother no engaging ukwada engaging yawada engaging na na all night is we say no ni nyina yangopo make change say yesa o ya trans na wa ye ni nyame e den wa tun super e de eguso enti ya trans from our tabora alaji Chantan, Block Factory opposite to our Alaji, last stop our Oko Chantano, Block Factory opposite to our son Okao, Yachempa, Bra, Yan Quail Riding Yangubun, Grace and Reviver. We're going to engage the altar of God. Namese Rade Yankupon Bishraye. Miankasa, me will be Sovamu Foreta, will be Prophet Ebenezer, Yao, or will be under Timothy. madam so eba ane ababesum debusia be vital baby o bana se umuno chira kwa 0244511533 0244511533 gracious promise of God ministry AD jumedi kesi by 40 days prayer and fasting 40 days prayer and fasting as a good way or ablekuma afuaman to penny prophet Daniel Yao Avevo edi disa jumedi we are to safre ayemi ufuriata entiamua ena abuaji se yembe kanaho ni nye se jumedi we se ishe radi nyangu pundi eni munyam ebushia misra upa mwa muti afuama hopa di area on matu edi ukwa da we se ishe yase mkituwa uho anopa fwedi chile uho yame bishra u namna kwa nasu gracious promise of God ministry Prophet Daniel Avevo. What is it? Number one. This will be balance. Enka mene ni ufureta Donash eno diye ba Facebook I adum 106.3 FM jume diye uye freno erade kasani shira mensano juma ba bibi ya wobi yada wuti ibi yada nana ya Sylvester mwenyina ki ufuri ena misotri mwenyina da erade shira mo abusia ubi diye juma na wasu ma woye biye juma ukurao fasubampa na huni mochine bi so uye di ya ubi abe duwe nisam, sawo ya ndaye, sawo ya doktor. Fasu ba mpa, faya ya jumano. Na u nimu, se ubi shi ya ukunu. Na ubi bi pa ya jume bi di amao. Na bibi yuko ya bi di amao. Yeni yi, na yu radin susu ishila. Midwesi, mene ni ufureata. Wedmi ya tesu, wedmi ya wasabu mwa 0244-511-533. Midwesi ya, ya kwa kofa, ya adumwa hingwane nimu, jume diye.